Mina damer och herrar, tata måste känna sig av samman kamera från 360 Radio Mreti. Pida kipine nguya dipina zetu na tata. Ya, ya no. Pida kipine nguya dipina zetu na tata mo Afrika. Watu baba nti bairata, watu baba nti yebile bairata. Mreti waka, mwote ringu ita di kang tamo kaya fanofa. Kia bona kona le singu selo kore. Kona le, reke bona, oh, no. Ke shebe gore hopla khanyele ya borre bale ba omo ya no ke ya bona leona tlhagile ko kuranteng ya tlhagile ko kuranteng bona gore go buiwa ka bona gore no ba launcha legal action ka asbestos ya hopla na kinale reputi fanofa. Yo, ne kena le reputi fano fa mo studio a bua ka yona khanye mo retswa kana gore ke amurata one mera from organization ba demanda gore go ntshiwe di asbestos. Yo, ke ngwe ya di agenda tsela gore bana le tsona mo go di bogadi agenda tsedintsi tsela gore bana le tsona ba patla go ntshiwe khanye ya di asbestos ebile ba la tofaletsa puso kotsa di department tsa puso ka go itlhokomolosa kgang e ya dijarajara tse dintsi tse masomesome ba itlhokomolosa kgang e leng gore ke risky ya le ga ntse e le e benilwe yana fela ba itlhokomolosa yone ba ntse ba itse sentle gore so se ke risky se moreetsi wa ka yone gore ke a morata yanong re ile ra bua ka yone ebile ke a solofela gore yanong setse o itse kgangye moreetsi wa ka yone gore ke morata thata yanong go na le bonokwane bo e leng gore bo diregile moreetsi ko tulong e bidiwang gore wa gopola tulo ele e bidiwang gore ke Bluebell ya no kona le batho ba tseneng ko Bluebell kwana ya ke ba banna ba bane ba ile ba tsena ko Bluebell kwana ebele gore ba feletse le gore ba overpower security sa kwa ya ba overpower security moretsi ke security guard ba mo tsaba mo kwa kwa ile ba mo overpower baba kaula safe ba tsena mo kaula safe ba tsa madi bile ba utswa li tseding tsa dilo tsena go di teng mo le bankeleng mo ba utswa ya no enele o kare ne setse e tonna go seng ne le robbery ya ka gane setse e tonna go seng ya se se diragala ko Bluebell ya no o kare se diragetse ga kgwedi e re tswang ko go yona e setse e felelela moreetsi wa ka o ne gore ke mo rata thata ke Platinum Street ne go na le re o berekang ko teng kwa na le on duty yanong o na le ko gare mo boothing ya gage ga ba tsena ba babedi ba ne ba tsentse dimaske e be le gore ba kokota ko monyako banna ba ya le ga e le gore mmereki o fetse le gore o kgona go fitlha phone ya gage gana le nako ya nako e enough ya gore a fetse le gore o pressa panic button ya pele ga gore banna ba mo gapeletse gore a bule booth e ya no ba e leng gore ke di armed attackers ba ba mo tsa be le gore ba mo ntshetsa ko ntle moretsi mo e leng gore ba tla kgona go mmona sentle mo teng ba tswe ko boothung ya baba ba roba mo lebenkeleng mo ba roba mo lebenkeleng mo ne go na le ba bereki mmogo dikebe kwa mmogo le bona ya le bone ba ne ba tshwere ditlhobolo ba tshwere di ba amile ya ba sa tshwara ya ba ne ba tshwere ditulusu ka re ba ne ba tshwere ditulusu tse dingwe ba di tshwere yana tsa go tla kaka ya ke ditulusu tse ba go tshosang ka tsone go tlang ka tsone ditulusu tseo ya no
ba ne ba ile hore ke ba ne ba bua se shangane ya ya no go tsenele se le ma shangane ya no ya go tsenele se le bo miam wa metwa ba tseneletse fa no fa mokhang ya ya go ya bo kebekwa bo ile hore ba direga mo mo na khenge ya rona moretsi ya no ne kina hana hore ke ba so tule mazulu fela ya no bo wa metwa ba tsene le bona ba tsene wa bona gore monageng ya rona batho ba iketsetsa ya segologolo batho ba leng gore ke re ba tsaya ka baeng batho ba re etetseng ba iketsetsa yanong ba re kototsa ba re kidnapa ebile ga re bua ka kgangye go tlabe gore go twe rona re xenophobic moretsi wa ka one gore ke a morata ano ga se kgangye e ntle e ya yaanong oitse ya ntshegisa ga ke itse gore nka e bua yang kgangye ka ntlha ya gore ga ke tlabe ke re no yaanong go tseneletse bomo wa moetwa e beele gore yaanong ka re ke a bandlolola ke re yaanong ga ke patle dio tse yalo ya yaanong batho ba teng moretsi wa ka kgotsa ba e leng gore ke dikebeko ba bofelela mothako e leng gore ke o dira ko teng yaka security personnel ya be e le gore ba mea teng ko gare ko shopong le bona ya ga ba bangwe bale ba ntse ba mo shebile ba bangwe ba ne ba ntse ba o mo ana le ko boothing go avoida suspicion ya gore ga batho ba ntse ba feta ba nagana rona go na le motho ko boothing ya ga ke itse re na apere diaparo tsa security kgotsa yang fela bona dirile kare go na le botho ko boothing ya yaanong ba e leng gore ke di remaining robbers ba ba dirisa equipment gore ba fetse gore ba grindara moo o equipment ba ne ba e tshwere gore ba bula safe ba itse gore bana ba tlo batlang ya ba itse gore bana ba tlo batlang and equipment ba ne ba e tshwere ba grinda safe ka yona e be le gore ba tsaya tšhelete e ne le ko gare moo ba ba tsaya di-box tsa disekarete e be le gore ba tshaba tsaya di-box tsa disekarete ba ba tshaba ya ga ba setse ba tsamaile yaanong o e leng gore ke molebeledi moretsi o fetse le gore o kgona go ipofolola e be le gore o founela badiri mmogo le ena gore ba tle o mo thusa ya yaanong se se diragetse ko Bluebell ya yaanong ga ntse o feta ko teng mo ga o shebile o tla bona gore no ke yona tulo e leng gore bogodi bo bo diragetse ko teng yaanong ga ba ntse ba sheba batho go raya gore ba e shebile tulo ya yaanong ei wa bona gore ke dilo tse yang ga go go ntle man re ntse re utlwa dikgang tse yana ko mo tulong ya rona ya tsene ko Bluebell moretsi wa ka ene gore ke a mo rata yaanong ke tlo ditlogela fao dikgang moretsi wa ka ene gore ke a mo rata thata dikgang tsa bogae ga ke itse gore ke mang go na le motho o mpatlang ga ke itse gore ke mang o mpatlang mo mosong jaana fela ga gona matsapa ape a e leng gore a utlwisa botlhoko re tla feletsela gore ra bua le ena ya ke kgange yalo moretsi wa ka ene gore ke a mo rata station sa go sa mantlha Marathon 360 radio ya ba kgothotsa ko Bluebell mathaka kgothotsa ko Bluebell ba tsaya disekarete ba tsaya tšhelete mo safing gore ya nna mathata fela a e leng gore ga se mathata ya nna mathata a e leng gore a matonna thata ke se ka re ga a matonna thata ke re a matonna thata a ntla gore a matonna fela yo yaanong o ele tlhoko ga o le mo shopong ela tlhoko o se ka nagana gore no tso tsotlhe di apere tshiamo o ka feleletsela gore o tsenelelwa ke batho mo o ntse o dutse o sa o dutse fela o nagana gore wena ke tlo reka o tlo reka kgante go na le batho ba e leng gore ba go shebile ba tla go tsenelela yaanong shebe ga go relaxiwe ga o le motho segolobogolo ga o le mo di-shopong
but ba target ba target the shop ba batla go khotosa di shop yaano ga go kopa tsetse ela toko ya o ska fetse gore o na victim ya kere ya gore batle mo re tsore a fetse le gore o na victim ya ha wa tsone no na victim re le teng re ka khona go bolella gore no avoid that you say yana o dire yana o dire ska dire yana ya ya no ra kopa tswetswe avoid ga go khona gala gore avoid matata ya pato moretsi wa rona a feletsele gore o tlhagelwa ke mathata tshwanela o tlhagelwa ke mathata ntse re le teng mo e leng gore re ka fetsele gore re kgona go lemosa seka tlhagelwa ke mathata re le teng re ka kgona go lemosa yong ya tlo o tshamekela pine monate moretsi wa ka e leng gore ke a mo rata ke bona ke ke mad over you Erikibone, ke mad over you run town. Ke a solo fela gore o tla itumela yona. Mad over you run town. A go nna monate mo studio o skana le mo merafo go nna monate o skana le matsapape a le gore a o tlisa botlhoko. O tlwelese merafo. 16 radio.